Wano ti, wano limpatu fitiavanga tenga easy. Bate yenga ngati fitiavanga mari ngati silenga. Tadidiu nefa fati solvera nzara mbontan fati mensi mola wavi. Fano mila miarja.